wa murukundo gwawe ni Just Why mukaririmbo kiwe mu bebe katugijikwisa himwe ni minota 39 murumva ari ko ari twaturi rituma kanyashuha chapa jagaz bahe toritz ngabo chapa chapa chapa abari ku mugabane wa Amerika na mahoro ngaho abari ku mugabane wa Amerika ko mu ndakakaza bwana Siriro bimeze gute muzukuru w'Imana bimeze gute ivi na ivi na wenyene ibandanye ibanezereza.

0: iwacu
1: ikiganiro hiwacu
0: ni ikiganiro gihakajyo abanyonyi ba radio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
0: iwacu.

0: Nibwo bitandukanye azoberiko rakina umupira w'amaguru arumva akora akajyo keza rero ko kubafana bama ekipa atandukanye babakinyi batandukanye arumva ko bazoba bariko baronka umunezero gatanu kuri kagenzi kako nico gituma rero nagize nti reka uno munsi ngaruke ku nyifato y'abafana muri rusange aho hari inyifato itameze neza aho usanga bariko abariko barashwanira mu bibanza bitandukanye vyo kurabiramwo iyo mipira ndavuga mu masara atandukanye aho baba bariko bararabira izo nkino hari aho usanga wewe ufana mugwi kanaka ubundi agafana uwundi mugwi udahuye n'uwi wawe ariko ngo kubera mutsinzwe kubera mwatsindanye uciye mutangura ingendo itari nziza yo gushwana ugasanga mbere muranakomerekezanije ugahise ukiyumvira ati mbega abo bantu turiko turashwanira bobo baba batuzi
1: nimero yaje maranye ibihe kwanza ndakwibarize nawe iyo iwawe urihe sirofise ni miliyoni iriyo sumba amategeko miliyo kubye kuri kweri sindirasa
0: barumva ko ibyo bintu bitari byiza na buke buke avuze nti hari abafana baba profesionera abafana babigize umwuga bagira bati iyo ngendo si iragayitse utsinzwe ntibatsindaho umupira
1: Happy Fabis di Babi kuri flow kuri KP vuga benda guteri vesi gira be my friend umvi vesi ndagushire kuri matching ora kuri beat uhinga kuri speed aba peti kuri benchi bari ku mubari barabizi konti hero Kwese ndaponda kuko muri nzoya singhina ninzoya muracara bana batoya kuko kuri jewe ni oya no bacurika muri goya nije murapere mutinya mbatiza amazina agafata bifu yiwanje ntibicura manigaze rape yiwanje nisandi yo gwanje ishura amaze nkugira
0: umupira si gushwana umupira si mishwano anyamuna umupira

La voila voila kuri mwese muwa mwatumbereje kano kanya mwese tuba turi kumwe ndabashimira cyane ariko kandi ndanabasaba kuca mugenda mushigikira zino mpano kuno tugenda turazibabwira tugende tugaruka turi kumwe namwe tugaruka cyane kuvyerekiranye n'ibiteramo ukuntu bibandanya bikubiravugwa uraziko tuzanga tukababwira ati ari umuririmbyi runaka aratumiwe ngaha azobari ngaha na cyane cyane ngaho muri Europe iteramo kuno biba bitunganije bamwe baragaruka ati vyukuri nituragera ku rugezo go kuvuga ati turakora ibiteramo mu mahanga na cerecere dufatiye abagenda muri Europe cyane ona ko ngaho muri Belgique ngaho mu Bufaransa Allemagne ngaho nyine urabona ko muri ako gace twama turiko turababwira abaririmbyi biwacu bashoboye kujayo ngo nituje rero ngaho ngo tuvuge ngo ari byo dukora ngo nk'igiteramo ngo tubifate ko arakantu gatoyi mugabo namwebwe muko muradukurikira tubifate gute ingo rero ingo tubiyage ko ingo tugira ico tubivuze ko bivaye nico je winzi nico wowe wibaza nica abategura ibiteramo bibaza hama duheze tugire solution y'ikintu dufashe nico za kigira nk'umuti

Wala wala nuko yobikora mugabo nitumwinjirire rero mwidiri mu DJ ngaho rero wacha hinjira undi muririmbyo ati nawe wingona wowe twumise yuko ari benshi bazoba bari ngaho kuri ETC twizire ko ibintu bizoba biryoshe tuve ngaho twiyizire kuri ano makuru uno muririmbyi kaza gacirire yaramazemwo iminsi ngo mugabo ngo twitege ngo ibintu yadukuriye ngaho Zanzibar tugiye kubibona ni nyuma y'imyaka hafi ine yakuma tubwira ati turaje byagenze uko bibiri kaza ititi umva ko ubu atubwiye ati soon ngo mugiye kubona ibikorwa yakoreye ngaho Zanzibar nawe si ubundi

umuziki rero yarawukoze nawe uramukundira nkuko mama muko murabibona nkuko yatubwiye ati ahubwo ngiye gukora nyene histoire nyene ngire ibyandanze kugira nejo bundi urundi rwaruka ruzoza rumenye byinshi mu byo naciyemo n'ibyo nagiye ndakora mugabo ngo ko biri kose ngo ibyo ngo bisaba uburyo bigasaba n'umwanya muze mu muho umwanya ariko ngo guheba umuziki haracyari ko n'indi myaka 20 irenga akibaha uno munezero gukuva mu gihugu cy'u Burundi urabona ko twagiye tukubwira hano hose yagiye araca ngaho muri Kenya hoho mu bibanza bitandukanye yamari ko arabateramisha ariko agiye kuboneka kandi ngaho I Kigali asubire kandi abateramishe umuziki ngo niwe namwe mumushigikiye ni ngombwa kadoshobora kubaha wandika gusa kidumu kibido ukaba uri abone ngaho igikorwa umwanya n'umwanya zubona gitarukirako sirijwi noniri

0: Catherine atikiri bihe byiza. Reka muri rusange abamenyeshamakuru mwese dusangize indundi kiritire ndabifuriza ibihe byiza. Reka nje mbona ubukaderi ngaha mu Kinindo, mbona abadasi ngaha mu Kibenga, mbona Filicasi ngaha mu Kibenga ati ijoro ryiza. Mbona Fabirose ngaha ku Musaka, mbona Mashani yamwe ngaha mu Kanyosha Akimana mitera ati ijoro ryiza, na Rambe Kropisi iti ijoro ryiza, ntibagiye Tuyisenge Norbert mazina yanjye ngaha mu Kanyosha atabwira kandi se ko ati ijoro ryiza. Reka nje mbona n'ubusitani ngaha mu Kabondo, Swing Swing ngaha mu Kabondo ati ijoro ryiza, ntibagiye Remi ngaha mu Busoro ati ijoro ryiza, Arisine ngaha mu Busoro ati ijoro ryiza, mbaza umutima basi na Nawucikana ati ijoro ryiza, Misi Iragenda ngaha mu Kamenge ati ijoro ryiza, ntibagiye Mabota y'Abademi ngaha ku Mutasa ati ijoro ryiza, Filipesire ngaha mu Kinama ati ijoro ryiza. Anifurize ijoro ryiza uya niyo nkuru Ronje Rubanguka n'andi w'Imana Claude bari mu Maranda. Reka nifurize kandi ijoro ryiza ufata mu Gikungu bacere ngaho mu gihe cya ijoro ryiza. Nifurize ijoro ryiza Ibone na Eveline ngaho mu Kinindo ntibagiye Birungo ati ijoro ryiza. Reka nifurize ijoro ryiza uya Juvenal ngaho mu Rusiba ntibagiye Ugerare ngaho mu Nyabugete ati ijoro ryiza. Kisafari Mapoko ngaho mu Nyabugete ati ijoro ryiza. Reka muri rusange abakunzi b'isamizi ikikire bose ndabipfurize ijoro ryiza. Abanze ku izina rya Norbert ndahabona Imana bose ndabipfurize ijoro ryiza. Akaririmbo Imigambi yawe si y'abantu gace kanezera abarwayi n'abakunzi bari mu ngorane zitandukanye, kibandanya mwihanganye nta mvura igahita ati ejo canke hirya y'ejo biragenda neza muronko mwitegeme.
1: Gira ijoro ryiza bona Norbert.
0: Muheza gigwa Mr. Jean Claude Nshimiyimana.
1: Ndagushimiye cyane nawe.
0: Yawe sawa.

0: Reka twakire undi munyanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Ariyo ndi cyane nga munyabiraba. Kere giza kumufasha wa kere giza. Urakiye mama wanje tigere giza. Urakiye bofe ari ngaho mu rumonge tigere giza bazi kwizera rya Nestori. Urakiye na mapine mapine nga munyabiraba tigere giza. Bazi kwizina rya Funduri. Urakiye na mushikanje Josiane ari ngaho mu mirango tigere giza. Akaririmbo.
0: Yego.
1: Tuwemete kwa chasta wei kachika kiyo elawanu wasi wazi kuhiti na jafi ya nengamu nyabira wa tijero jiza na wakunzi baradio kiri itire wose tijero jiza
0: ndagushimie chani
1: na mwevke

0: ciwe ciciwe ararira agira kabonge gakomeye mu mutima wiwe kuko yibutse ibyiza bya cagiti
1: twakira umunywanyi ku murongo alo
2: aroza Claude
1: ndagwaye miriwe neza cyane turiko tuyaga nande
2: demande vunga mayenga mayenga akwirantene
1: ijuru giza kurinda
2: ijuru giza kubana banze umugore wawe ari ngaturi kumwe ngaha halo
1: ndakumva neza cyane mande
2: reka mbone umugore wawe ngaturi kumwe ngaha reka mbone papa na mama ngaturi kumwe ngaha ndababwira ijuru giza reka mbone trafisi manda wakati ndababone ndamubwira ijuru giza mugiri ngaha mayenga ngaturi kumwe mwene wasu toni bofe wawe ngaha eka mbone yataba ku murutovu ngara babwire zero giza eka mbone Daniel Bofre eka mbone Deo kwizera imucamura babwire zero giza eka mbone kuwanze tiyeri namubwire zero giza eka mbone mubyanze mu kivungo namubwire zero giza eka mbone umubosi wawe nkorera ifomakiziyo ndamubwire zero giza akaririmbo hari iteka ndatewa
1: urakoze cyane
2: kumera kumera Jean Claude
1: nuko nuko witwa Bosco nawe akaba ari kiriringo ijoro giza ku muryango uri ngaha mu Cibitoke abagenzi biwe Dominico Bosco Clave mu Kinindo James na Ezekiel na Bigora Bagabara mu Kinindo Beatrice na Delphine Melchior na Mama Nice hame na Liminga Kaitaje ingendanyi zose za radio Indundi Kiture ngo zibandanye zigira ijoro giza lo ndagwaye miriwe neza turiko turayaga nana
3: umeri mu Kinindovwe
1: ijoro giza kuri ndemere
3: wewe nyene n'umuryango wa
1: urakoze cyane
3: reka mbone papa na mama mu Kinindovwe na Salvatore na Nyesimana mu Rujiva na abo turi kumwe ngaha ku kazi ya Plasma
1: ndagushimire cyane nawe Claveri bamutazira sogo akaba avuka ari mu ruhinganizo zone ni kajondi commune bururi yagutse akaba ari nga mukinanira ya gatatu ijoro giza rero aritangurira kugiyifuriza abana biwe Ornella King Ange abo bari nga mu ruhinganizo Vianney na Swingi na abo muvukana ngo ntibagiye nitwa Desire na Fulgence Lionel bamutazira kizigenze Meshake ari nga onye mu gikoto Teogene na Renova bari nga onye mu ruhinganizo gacubona menyimana ari nga o inyabikenke ni yuhire Janine mnabo bavukana ugaca ubona nabagubyarawe bari nga onye mu gahanda Claude bamutazira mugisha ari nga mu butwe eka ngo bavuze ku izina rya Claveri bose ngo bagire ijoro giza ni kuri 68 607 7 186 allo nukuri 72 344 44 ubutumwa bwanyu buradushikira ndakuramutse nifurize ijoro giza witwa Maniga nawe ngira konsoma n'ubutumwa bwawe we ngo ijoro giza kuri mama Kira na Kesia na Kesi Arsine nga musoro ana muri Vetrua we ukasha uramutsa n'uwitwa Kiri na Feri na Yira na muvukana ngo nabamenyesha makuru ba radio Indundi Kiti ngo bose babandanye bagira ijoro giza nyuma y'ubutumwa bwa Maniga ndabandanya n'ubutumwa bw'uwitwa Nzohashikanwa na Bize Haki abari anye imutambo Masenge Buhama atashe umugore wiwe Tereza n'abana biwe Failene Delicia na Melissa na Mugisha ababwira ngo bagire ijoro giza reka nakira umunywanyi ku murongo wa telefone alo
4: alo
1: ndagwaye miriwe neza tuyaga nande
4: aga nande wa profesor yore mu Kanyosha
1: inde
4: yore mu prosperi
1: prosperi mu Kanyosha wiri mureka prosupe
4: ni mureka bise
1: sawa ijoro giza kuri inde
4: kuwa wita makizo ni tujamanya hanyeni
1: kuwa
4: wita mkere tujamanya nga hanyeni kendo gikitega wali mutane wanje kwa mahano ya
1: ariko gabanya ko ka radio gabanya ko ka radio
4: aba ndamutumana wani yitwa ni ukundo fra oh yitwa ni hori imbere Romera ndagushimire
1: cyane
4: katuramutse
1: papa bera aringa onye kumusufe mukanyosha bamuzi ku izina rya Sankilodamo wanangira ijoro ryiza ndabona ubutumwa bw'uwitwa Rasa uyu nicege umunyanyi wa cyangwa mu busoro ngo abana bawe bose na mama wabo n'abakunzi bose ngo ba radio catch yari ryanditse mu giswahili ngo abakozi bose ba radio indundi kitire ngo abarasa bose abagwaye bose ati Imana irababona abafunzwe ati irabakunda bizohera ngo karirimbo karasa amerike ngo gace kabajyohera ndabitse kanimero ko ari 72340 ndi kubutuma bugufi 68 87 76 86. Alo
5: korode korode muntu w'Imana muntu dukunda muntu twasengeye Imana ikatwumvira amahoro y'Imana bane nawe
1: urakoze cyane
5: meze neza nk'inshuti yawe
1: nukuri meze neza cyane nawe
5: atanagenda meze neza nukuri kose ntiworaba ndiko ndanezerwa na kino kiganiro
1: turiko turayagana
5: isa wa ngozi mu gaseke buye
1: waramutse munda marembe wiri imore
5: nukuri kose twiriwe amahoro hano mu gaseke buye ntiworaba
1: aho ni byiza cyane rwose ijoro ryiza kuri nde isa wa ngozi
5: wewe gaya ijoro ryiza kuri wewe n'umuryango wawe
1: urakoze cyane
5: abamenyeshamakuru mwese barandikirikire ntibagiye aba DJ umuyobozi wa radio indundi kiriteti ijoro ryiza abandanye yirambira nk'ijambo ry'Uwiteka reka nifurize ijoro ryiza ari umuryango wanjye ngaho mu gisagara cya Ngozi tewe ati ijoro ryiza ndaza agashinge baba bamaze gukwita ku 99.9 ariko hari abantu ba karaveri hariya bavuga ngo radio ntibayifata neza buriya utayifata neza utugenda mu isoko ukagura radio soni keke cyangwa irizingi ugacufata ukagura nk'imetero nka 10 z'urutsinga utuhambira kuri anteni ati ugatuduza urutsinga hejuru mu ivoka hariya hanyu mu ivoka ati radio uyumva atangorane n'imwe kabisa je niko nabigendeze ruguru niyo mpamvu baguma banyumviriza gatatu kuri gatatu
1: sawa sawa
5: reka rero nifurize ijoro ryiza rero umuntu bazi izina rya Caravelle nyine ngaho mu Kinindo bigura abagabo ngaho mu Kinindo ntibagiye kunyuze mu izina uhanza ngaho mu Kinindo ntiyakwibagiye ntibagiye mutamabuno wa Yanwari nabiwe makadwari ya muri Mpinga Kayove ntibagiye donavine na Aristine ngaho onye mu busoro cy'ijoro ryiza baramaze kuzina ngaho njya Dominico ngaho Kiriri na Bosco nyine ngaho Kiriri bari kumwe ijoro ryiza ntibagiye bera kumusaga na Rubere Mukanyosa na muri village ya gatatu ijoro ryiza nuko bagira umuntu bazi kuzina rya Manidi hariya anye ijoro ryiza ntibagiye Eric ndigikwiriye ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazi kuzina rya Lazaro ijoro ryiza nuko bagira kandi umuntu bazi kuzina rya Reme Kayetaje ryiza reka kandi nifurize ijoro ryiza umuntu bazi kuzina rya Lazaro ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazi kuzina rya hariya anye umuntu bazi kuzina rya Ndamubonewe Mutama Abbas ngaho mu Kinama ijoro ryiza mukuru kuru ngaho mu Kinama na Badjuti ijoro ryiza Rubere Mukanyosha teko ngamawe kabisubuza baramaze kubigira umwuga ati joro ryiza ariko ndagukunda ntangorane n'imwe joro ryiza kandi kuri bera kumusaga n'ikibondo cyiwe ati joro ryiza ntibagiye umuntu bazi ku izina rya hari hanyi baramaze kuzina rya ndabwa ngaho ku ipine na diodo ni ngaho ku ipine na mukoto ngaho ku ipine wa joro ryiza ntuma mukarugamba ati joro ryiza ntibagiye umuntu bazi ku izina hari hanyi igihaza kuri igihaza wakenga igihaza ntibagiye umuntu bazi kuzina rya Pasino Manyenda wo muri ziriya rya gatatu na w'ibiti bw'Imana ijoro ryiza biri kode ni ngaho igihaga ati joro ryiza ntibagiye umuntu kandi umuntu bazi kuzina rya Bosco ngaho Murengezi uyu n'umuhuda nawe nakunda radiyo y'indundi kifite ijoro ryiza bamareza ngaho mu marange ino muri Amerika ndamubwira ati igitondo kiziwe ndazuwe mu gitondo reka nikurize ijoro ryiza kandi mbekengane ngaho onye muri Kenya ntibagiye muri Karengane nako kasura ariba muri Kenya tijoro ryiza jerome ngaho i Kigali tijoro ryiza ntibagiye mwami w'abafana ngaho muri Vire atisikitu ngaho mu Kibenga tijoro ryiza reka kandi nifurize ijoro ryiza umuntu bazi kuzina rya Diane ngaho mu Isare na Jasine mu Isare mama nuru ku Muberule ntatiro ngaho ku Muberule ntibagiye Samia ngaho ku Muberule na ntatiro ngaho ku Muberule bose ndabivuze ijoro ryiza muri rusange ingenda nyinshi zose zaje indoze kiritire zose ziva zikagira ndetse buri ijoro ryiza ntibagiye umuntu bazi kuzina ngaho njya ya rodikete ngaho turi kumwe na Emmanuel ngaho tuwicara nyine turabwite ijoro ryiza na mutama bereke imasi yariya muri rirari na bereke imasi ngaho mu gasike buye na inoza ngaho mu gasike buye bose ijoro ryiza akaririmbo ndabira akaririmbo intimba y'urukundo karirimbwe n'umuririmbyi Kidumu
1: ugira ijoro ryiza
5: murakoze cyane muntu w'Imana.

0: katwa kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alu
1: Ego Jean Claude
0: ndagwemirwe neza tuyaganande
1: Erike mukinindo
0: amakuru yawe bwana Erike
1: Safi safi kweri we nawe bimeze gute
0: Nukuri ibintu bitameze neza cyane gose
1: Kore wa Dave
0: Oya mba ndi kumwe namwe no mu bindi bikorwa bitandukanye
1: Komera komera ari kandi nifurije rogiye giza kugihwe san zango road Kaje ngena ngo umubyeyi wanje ngari ngari muri commune Pumbi muri commune Kirunda tijero giza Kaje nga mbono itwa iragoze nga mugi ninda tijero giza na tene nga mu sorona shege tijero giza Na ino sanga na olivye nga mugi ninda tijero giza Tibanda nga ngita katika karirimbo
0: Katugushimire cyane tunabandanya n'ubutumwa bw'uwitwa Jiriberi ari gashigwe ujore giza kuri rukeke na nyaranja na kari kuri ububwe na Didier Donavini mwaro na Alegi mwiza buno anware bitete na chomozi na ubamanga mu Rwanda bose ngo bagire ijoro giza reka na kirundi munyayi ku murongo wa telefone alo ndagwaye miro tu yaganane
2: amahoro ko
0: ni mole Inde? Izaki ngaho ku mpanda umeze neza ga Izaki. Sawa, ijoro giza kuri nde rero.
2: Kakenda wa umubanyi wa Papashimana Jankote
0: Nagushimire cyane ugira ibihe byiza bwana
2: Ese ari no muhongo wanje nyina ari ari ngenga yikora neza
0: rero
2: Ngo kumusenye paka kabwe Nabakiye Murundi za Jiriberi ari kujumbura ahanyuma ntuma ngere Dawari mugiri duro jiza
0: Kiatuko isi mugenzi
2: Kadige mba kadige mbo Shire mga kadige mbo kaja kaka kimano ka Kameka vuga mga na mbo nani
0: atari Ugiri duro jiza buwa
2: Dramu rakosi

0: katwa kirundi munywanyi ku murongo allo munywanyi wacu yagereka tuje twibandaniza n'ubutumwa bw'uwitwa niyo mwungere Reveriani Mukiki ariko ngo ari ngaho mu kamesa kakanya ngo ijoro giza ko bavyeyi bawe bari mu kike na muvuka n'umusheri wawe muri kumwe aho nyene mu kamesa umwana wawe Ineza Light ngo akaririmbo it's okay cassette b ngo gace kabajyohera allo ndagwaye miriwe neza
1: Mire neza cyane.
0: Urakomeye na uri vyura.
1: Basha no kwiturashimira ubuhoraho.
0: Aho ni byiza cyane gose. Claver mu kinini.
1: Basha cyumva ko wahageze neza cyane.
0: Yego, ijoro giza kurindire.
1: Giza kuri yonyine Jacques Rodin n'umuryango wawe.
0: Mhm.
1: Reka mana akondi wese windi kiritire mbone. Mbone de mbone ko ngaha kiri na bose ko ngaha kiri.
0: Mhm.
1: Ntibagiye bigora abagabo ngaha mu kinindo ijoro giza.
0: Mhm.
1: Kamana eskare ngahe nyabiyoge kizoragit. Ari kana ngaho musorambere arestina ngaho musorutwana nyabiyogirizoragit. Sekambone ntuze ananga muri kwetura kizoragit ati yaje beranga kumutaka kizoragit no eranga mukanyesha kizoragit. Sekambone ati yanga mukinanira kiwe mukabere mwaraburanye kizoragit. Madura choma zichijero jiza niwaji alakundu wa sendo ndi kritiri kurota nga hajihanga na wache nga hajihanga chijero jiza jionga wa mugu terere na wache nga sese nga mulika lichijewari chijero jiza hanyi mndiri mbo munu wimana mndiri mbo njene ya ndi muke muema kawisa iyo wana ka ijohera lakundu wa sendo ndi kritiri niwaji wa adefirenga kumohana jakiri niwe tiwana nyamuji chijero jiza
0: ndagushimire Clave
1: Ego muheza jige, pere nga hama chini na ipo na tibana nyamu ichi vichero jige
0: Sawa, sawa

0: Leka tuveli anye kwa 5 kilo damuru kwa kirundi munywanyi. Alo.
1: Alo Jacqueline.
0: Mhm.
1: Arapre naringa rutse.
0: Mhm.
1: Ireka mlo sa kilo damuru nga ku musufe. Ba mukanyosha tikarape nawe nyene ti aragukunda cyane.
0: Mhm.
1: Bwana nga harguru yande tikarape kalisa ni yarahe nga ti aragukunda cyane.
0: Mhm.
1: Reka mwana wakundi wo sewindu hundi kilitira kabisa atanu mehwe mwanda wabge yuko wo sewindu wakunda chane
0: ndagushimire chane nao
1: aliki yondiri manyana nda yiri indiri yora wakundi wo sewindu hundi kilitira
0: nuko nuko giri jorogizi